0: kujemera.
1: Bikira Mariyo mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mfumi. Naba tukirivu mwena wali mkulu. Mungu memu na kulunone mkasera kukwa kwa ye. Amina.
1: Ai Mariyo wetsa.
0: Ojukirango weda no weda. Teba ukiranga. Wala kumiro muta jukira jori okumukuma.

0: ne bamukuba ne bamutta kakati oyo lujja bali babiri lujja ne bajje ne bamuwonya ababiri abatta
1: ono Noa lujja yaonyezebwa
0: yaonyezebwa polisi ne mutwala ne mujanjaba kati era yoyo gwe basalidde lumu n'oli ani
1: lumu n'oli lujja wa lujja bosa tabula bosa tabula yagamba nti nze yabatuma kati ono Noa lujja n'oli gwe batta bosa be yatuma
0: eno kaseru nkuma ye bamutta
1: mob justice aye koti y'abantu yatula
0: koti y'abantu yatula
1: nesala
0: newuliriza negusata
1: kusa nesete singa nemula neramula
0: nechibonedezo nechiwerawo
1: naye
0: yesebo
1: acho chituwe chokulabirako neranze ono kati bane bagyane bapiringa just kuba kumala budde bwa koti bwabango mtu asobola okwewa ako obujulizi ngobo okujjako simaba bamukebiranga mulamu omutwego
0: Era koti yanwade tuka nti
1: alina kechizibu. Ne wabanga ataina ako kizibu nsubira wana apiru teriyo.
0: Mbutufu
1: apiru teriyo wano.
0: Bobe nyini bagambye fetwa.
1: Aha. Zeyatuma.
0: Kakati dera chiche chidu isam. Kwanga musango tegwazi wa bili
1: ya bili mwena. Gwazi wa bili ya bili mwena. Mwezi kwa Februari nga bili mutano.
0: Mwezi kwa Februari. Netu labanti nono.
1: Bosa tabula.
0: Techato ale miezi nga mkago kumufuna
1: yes.
0: Na hika kati olaba bwichiba nti yali Februari nitugatake miezi nga mkaga ndoza jali ya umukaga zijukila kwanga chato ale banga bamunonya eithe miezi ena kumukaga kakati bwichiba Februari nitugatake miezi ena tuba tulimu
1: tuwate tuingide July yemezi mukaga
0: tuli mu June July kakati olaba nti omusango bwekuba gutandisa okuwulirwa mu July July 2024 kakati tuli
1: 2026
0: July 26 miaka ebiri omusango gukoze eki
1: nyaweze nera kale emisango jibayo nga mingi naye ate ne koti sulalwe emisango jibayo tayina kulinza kati ngogo ngalwe ewako obujulizi okuteguba malira bachiita wasting court is time
0: andi kakati tola ba Francis ero buzibo buchi aliwoti nebana abalala bomenye abasatu atera bo bachakalambira ndifete twakola chi
1: kasaba ya babiri bo bakoze chi
0: bo bakiriza
1: kati bana abala katulinde wajukira emyaka ebiri nyo jibamaze yo kumere singa bana abasalira tugambe kale emyaka angeita bayina soka ne bajjako jine ebiri icheza abasegaze meka
0: satu
1: kati either way chiva mu feva yabwe oba ya koti ekisooka muyinzo okubata okuveruzira ne bajja mu bantu ne baba koti y'abantu neetula nayo negaane edda lwaki mwe bakoze eki so waliwo mulamuzi yangamba munamateeka naga nti ebiseera ebisinga omuntu okukuumibwa mu kkomera tekiba nti baba baagala ne batunuulira ebiyinza okuvaamu ekyo singa aba ateereddwa oba aweereddako akakalu ka kkooti nti asobola okuteebwa naye mwa abantu ne musalawo koti ya mwene tuula ate ne awo abatateereddwa ne bamusalira kiba kirungi eriye kubanga emyaka gino gy'abaaliyo nga tebannamusalira giteebwa ku kibonerezo kiri nga bamaze okukola ki okumusalira so kati byonna biba biyambo yaba azizza ki
0: omusango
1: abazizza omusango
0: katika tulinde kubanga omulamuzi Matovu yagambye yayongezaayo
1: mpaka September nga 8
0: mwezi
1: ogujja
0: mwezi ogujja kati then awe ekibonerezo kyennyini kubanga yabasingisizza omusango bali ababiri ogw'okutirimbula luwomwa kakati September 8
1: nga 8
0: lwagenda okuwera ddala ekibonerezo
1: ekyenkomeredde
0: ekyenkomeredde omusango ogwo tugambe guggalwewo ku ludda olulwe
1: ku ludda olwe guba gugaddwawo
0: okujjako nga bajjolinde
1: tusigaze emisango mirala
0: tujjukire lw'omwono nzijukira akatambi ako Ben ono yatera okuba mu poliisi yaleeta Kituuma kubanga Kituuma omusajja tumunoonya ojjukira nga yabulako nga koni nisimanya tugenza okutuukawo nga
1: avuddewo
0: naye finally Kituuma n'ayogera ate ne lujja bosa naye ne tumufuna nga bamukutte ng'ayogera kwanga nzijukira omusango ogwo twagulumba wano yali bamutuukiza wano ku mwanga tu
1: kote wanne mulu emengo kubanga ye jurisdiction etwa

0: Kumuri kutia wa dereva bembele bambi. Monsoni uwe. Okuwa itaba kwa raba.
1: Kukubo
2: batyo bwe.
1: Kupu sinzi. Ate yenko zijukiza wama. Enako zino ba maidi. Chepachi haba itaba ba maidi. House manager.
2: Ya house manager.
1: Hawona uli angecha manager chino. Chine angeliye chimuzimbi ya mungu katono. Kati edana
2: haba anga managinga
1: bulunje. Nga managinga bulunje. Haba alabe.
2: Yee. Ego ga. Bumu ita.
1: Maidi.
2: Haa. Mruganda. Umuita yaya.
1: Yaya.
0: Au sigaro.
2: Awo siza nyo
1: yeah.
2: Kati yaya aliku mwana u
1: okay.
2: Ene mkambe house manager managing one
0: kekano ka receptionist kati baba ita front desk manager
2: boss ogo tadekemba edana yala banga reception yeyo na
1: yeye
2: agoba na uvao kiraba kati sebo na bali badereva
0: o baba
2: ni badereva bemere abo mu Kampala aba uwa mwe bali emiri
1: mwe
2: bali rwa kubata vuma Nene seba ajitambu
1: Afra mti muko chusajia
2: Kuchusajia
0: okay.
2: Alingo mwami olia kantuke nalavye ku mikutu jafijo mwakala Nabadesi kafanga kone munange chikuru Baba debo gira kukulama Bali itadami Edami Ntibu mkulama kuno kwetulama ngo muntu Wete gekere chinadaku O muntu omuye kaya atafu na mudami
1: Jwe
2: nini
0: Kama sakamu mazemu wanamai
1: Na kama lida kwa program seyo
2: Necha neunisiza nyo mbade si chifanga
1: ku
2: Nchogaba nogaba Uwe nini kabikola Utewe wati Tugenda kubawu Aha, chetiruo
0: Ila katumba wamala rezevi ntubisatu Evita lina kukwe mazamu
2: Awo, evita kwe mazamu Chaku higo jatula gao.
0: Tuja kulaba huu.
2: Nangi
0: kakute kwenye. Uja
2: kusaza huu.
0: Ok.
2: Itegele huu bichevi takwe mazamu.
1: Sente.
2: Mbane sente.
0: Sente.
2: Aha.
0: Government ya weza babubu kwa kufuga sino truck.
1: Mtufu.
0: Babubu kwa abato.
1: Enda kuzinobwana butonye wewili musino truck.
0: Temoda kusino truck.
1: Tebana funa kirasi ya
2: sino truck. Miake mmeka.
0: Ndoza ngana mwetano kuda wagu. Mbanazi wa obasa tu mwetano.
1: Mbana oba sumagizi. Manyo bota nise miaka jio kusumagira.
0: Kana mwetano usumagira chie.
2: Kana mwetano obato nafu.
1: Obato natuka kusumagira.
2: Obato nafu.
0: Otochi manye jojejivuga costa ne basi.
2: Okay, kale ugenda tubu ulide miaka ejo
0: kale
2: kati pamiti bagenda zisa zamu abazifuna
0: chensubira
1: era okay. Bayozisa zamu bafune kirasi
0: mama bamukubide ngo mutabani afude naye nafa
2: ya badde wabutambala
0: olumubikide lwaki butambala
2: anti butambala ye wali haji tujukira haji yali yakava mugundi mukulama
0: ekyeka ngo kibutikide ebulindo ekisangibwe ekira
2: bulindo
1: wano
2: ewao nali bogundi kati
0: Musisi
2: nga kitalo neja abereyo saidi zeyo bambi
1: nga kitalo bamukitide bubyanta mtu bamanyi kubika yenka
0: abachala abamaze emyaka etanu nga bakayanira omwana
2: batabwa akuba wa mauli akuba wa makubi tukate bamanyi mama alina pressure mama wabitegete atena abo bana ba mama bo baba manyi mama wabo ne kati bana ababi wulide bampulide kamenya mukyalo mukyala kuninga kitalo
1: nti echana wo mukuru bwati
2: yo mwana wo mukuru bwati mwana nge nafa accident nti owani
1: nti
2: jagwe nti jagwe
1: Agende
2: simaronga yemu. Yakugwenjo gende kona yekumachati. Alina mugwanika kaji. Oziki oleto mukazo zikira. Aha.
0: Akachiko kakosa se kaiso mugaga Amos Nzei ya nyonyole chimulemeza kutaka ya NSSF. Tebaki
1: tebakitaret kibalaga.
2: Temangalo. Okay. Ha. Amasanyala zanti gagwawo.
1: Gagwawo.
2: Egali gaje pam. Kati awo bakunyiga. Bakunyiga kastaba manyante yali akuleta ko bwe bindu. Yayike vivi bakwe kwetuka nawo kati baba mulina. Ajja kujja.
0: Ajja gonda.
2: Wangadi asiyeze.
1: Yaze. Yaze.
2: Tiyali nze na polisi monono.
1: Bali babulinze kusatu. Yatuka kwemu.
2: Kasitama sanyana ze gagwawo. Bakuleta.
1: Aha. Musaze mwechi wandiko.
2: Aha. Aha.
0: Abachala bamaze emyaka etanu nga bakayanira omwana basitudde buto.
1: Bakayanira omwana.
2: Bano bebaba mu malwaliro.
0: Orutalo, oruwa kukaya nila umwana wakati wabachara babiri rusi tudebuto, omubwa ze yoku polisi, nga wakanya ebi ava mkukebe romusai, ebi amu jako, nga agama antitebiali bitufu kubanga omwana uwe.

0: 젠틀로가 젠틀로 만나게 우리로 프라이데이 비타니스 비타니스 프라이데이 비타니스 젠틀로가 어머도 자양발에 나뉴마고 마마 하바사 다시베 포카비리케 다시게 구부모아 나시가
1: 내야 어머 자리냐 고쿠냐니 구방거로 구부모테가
0: Jeje, tanyirize kuchirevu nechishanana. Jeje, tanyirize kukaviri mamu. Tayambale kuchigate chebe. Bamuita scoop lama. Akayimba yaka kubide. Bulimunda Uganda. Bulimunazi. Bulimuntu yena. Omukozi. Na womiribi. Na watetenkanyo buramu. Ayingira mu owino. No tetenkanya. Olimu katarekawa. Olimu garaji. Olie wa boda boda. Oli wa taxi. Bulichimu choko. Olimu office. Olimu government. Olimu tu wabulijo. Situli kumbera ya kubera. Nga tuli mumbera ya boyenike. Na inga kayimba bamuita scoop lama. Kugambie ne temperature. Baktu gambie te motu roga. Temo baroga.
1: Obo chari kwebe temutu loga eh?
0: Ako koko nze nga kaba logo.
1: Anti ngambo gena loga temutu loga ogendo kuri ango boso boso hey. Ya chogede kakati bwa uri ango boso agaraja nante ba muloga tenze kaba awo mpuna obu uri
0: waliobe ndeko na haba antu nga mga bofuna wakantu naga
1: tuna alaba
0: na uri da
1: na uri
2: Program Sagara Gramide
0: Tukubuza kena tukwagaliza machama runji na kuruwa kuta no. Na mwezi kuminanya mwezi wa munano mwaka bili abili mukaga esa waziri bili neda chika kumi chitegeza gwe atana tuka kumulimo olilei
1: okele ye
0: wakele ye da yes
1: abantu abamu mulimba banange
0: mulimba
1: temuna bya kwekwasa nga patu atusadda
0: kabasa waliwo kano ministry y'ebyentambula eyisiza amateeka amakakali kubavuga emmotoka z'ekika kya sinotraka omuli n'okuwera abavubuka abato okusivuga bino byabadde mu nsisinkano eyabadde wali ekyambogo ku lunaku lwadde lwakusatu nga yeetabiddwamu baddereeva ba sinotraka n'abakugu ba ministry y'ebyentambula nga bakulembeddwamu kamisona mu ministry eno avunaanyizibwa mateeka g'ebidduka n'okuziyiza obubenje Winston Katushabe nga bali wamu ne poliisi bakulembeddwa Rebecca Nandaula CP Rebecca Nandaula nsisinkano eno ediridde obubenje obuze bugwawo nga bubeera mu motoka zino omuli n'aka gudde ku luguudo lw'e Masaka bambi gye buvuddeko sinotraka we yavudde ku mukono gwayo ate neyambalagana ne takisi ekika kya drone okukakananga 14 bafudde abaana abato babagobye mu kuvuga sinotraka bavubuka abato
1: babadde bakisusiza
0: bavubuka myaka 2 mwebi
1: nga ali mu sinotraka ajibulumula talina yosi gyayinza ko talina mwana kujjako ufa ne tano kumukaga gyeyalese waka banaga ndoza ni mabega wa polisi kuluno
0: ufa kibadde kyetaagisa
2: Njogera kuchi, njogera kuchi. Ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gw'okyogera kuchi. Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Okyogera kuchi mu programu Sagalagalamidde.
1: Okay, kuchenda mwenye katonyeze nya Radio Sapiens Radio na yekerezea programu Sagara Agalamide tukubuza kwa gwe nake dotu kutuuliriza gwa singa jeje waliwe nsonga ezenge tambule tukwatako nnyo na yekuruno waliwe bigambe byayogeddwa ne tuuliranga abawedde mu amaanyi naye abawuliza banatubuulira ensonga egenda maaso ye yaba medical interns Mula bie kumpi buli lopu wa imirira mparlamenti Jaberako Kakati omwami Dr. Bali Omunsi akulira ministry yo yavuddeyo na ayogera ebigambo Fibetu alabye nga faba ina abana abo nga bitumazemu amanyi Yagami tayagala

0: DJ Gopuru.
1: Eno yesite Kampala, walikaka ya kaburi ngeri, bosu magira tegavega.
0: Waliganegu gachari kamahi.
1: Chini Kampala wano.
0: Eda chikazidwa kubia satu ezaka itakusawe satu ezoku machago na kuruwa lero. Kayimba Kampala uvasite Kampala Tone Kalanzi. Kayimba kunga kuweleza kwe muna Kampala. Eda wa ulirira bino kawa salina maulirego amarunji. Enyo hey. Kwa muntu ye nyumiriza mu Kampala. Fe tutazari wa Kampala. Eda fipasite boni. Eda kati wenda kasongola.
1: Kati wenda kasongola.
0: Wete keteke.
1: Mbande no yo mkuru gata chankanga muuliriza wa fe wano. Hey. Mkuru chankanga tano kuchikumi ena kasongola ya meka.
0: What yo?
1: Kupaka akati tuzivuka tuziza na kasongola.
0: Eyo.
1: Mukuru chankaga. Atano kuchikumi ojitunda wachiso yoka obane na kasongola. Kupaka tigenonya.
0: Nanti kati ya papa
1: broka. Chibuka chigenoa kutuka.
0: Mabroka bata andiseda.
1: Kati bata andiseda. Chibuka chigenoa tusarake na kasongola.
0: Nga mwemwa
1: nga atano kuchikumi njirina andi mutuze.
0: Abazukuru bamwe bali yeyagala.
1: Abazukuru bafe bali yeyagala.
0: Tetu azalibwa mu kibuga.
1: Monango kusinzira kubigenda maso mu gwanga Uganda jeje. Minister omubezo w'ebyenkulaakula na yebibuga. Bamuyita Margaret Muhanga.
0: Muhanga.
1: Yes. Yabadde mu parliament ngategeza nti banange ekibuga Kampala. Nange kenyini ng'omuntu kintuuse.
0: Kino.
1: Kyesitaza ekitunuulikako. Kiswaza bwogerageranya ebibuga ebirala. Kakati ng'aleta ekiteeso ng'aga. Ntiye ekifo bw'atunula mu gwanga n'oyo na Uganda.
0: Mbamba.
1: I want to watch someone who could say Chibuga Chikuru cha Uganda. Why you nakuba na kasongola?
0: Oh,
1: Bugalo wa Margaret Muhanga.
0: Ninda konga tonna kuba Bugalo kabasa. Chiche chijise Chibuga Chikuru wa ne Kampala tuchitwale na kasongola.
1: Oh, mukoteko.
0: The capital city of Uganda is Nakasongola City.
1: Kati bijja kusigalya ku mwali ku mulembe gw'obote simanya amini. Kati tugenze na kasongola kuguno omulembe gw'omwana. What is the capital?
0: Stop it. Guno mwana chi President Museveni oyagala kuisa bantu bakulu
1: medda mama omulembe gwa tata gwa
0: jaji
1: guno omulembe gwa jaji
2: program asagala galamide
0: hey tugenze na kasongola
1: okusinzira ku mukyalo no Margaret Muhanga minister mbeza wenkula kuna ye bibuga yibo yatunuddemo bwati nalaba nga wachi ali space we solo take ekibuga nga kiri organized nga dalawe kubuza capital city ya Uganda olaba anti yeyo nakasongola
0: eyo cha imanyi ye nakasongola wagazi ndoza bali ne kibangirizi ki batunulida ne bagamba yaba fe kike nyo ekitubeza e Kampala eri
1: kati famu za fe kubanga yo tubadde tunudde yo nnyo mu nsonga za famu
0: tugenda bali ilira
1: muna tuliyirira
0: tugenda basa sura tuzimbe kibuga ekiteketeke
1: katusubye tebibe nga bine bya Fred byamu kama byayogedde nti ate bennyini abali mu ministry beberi ilira
0: bebajjo kweguza beberi
2: program asagala galamide
0: kabasa
1: wajizewa
0: abanange ngera tuchari kunsonga ya minister bala mwali yomu enge na mabaro kubira nga gagula huku saa uomuenda wali pote furumie nti egwanga Uganda telinyode mwenge liye kansa era tuku ata chifo cha kumuanjonyo mu Africa oboli yao ne munsiyo na Uganda mkuhute ndigi oba mkuhute bide uliriza nti abantu abawedera dala milioni kuminemu milioni kumi ne mune mitwalo nkaga mu Uganda banywa omwenge omuyitirivu ennyo kanyongere okumenyera menyera mu wano mbadde njogedde bantu tugambye wano nti elita z'omwenge zinywebwa buli mwaka mu gwanga Uganda ziri milioni kumi ne mune mitwalo nkaga buli mwaka
1: za tuwota
0: elita kumi ne mu
1: mwe mitwalo
0: milioni mitwalo
1: okay
0: milioni 10 nemu
1: tofud
0: ne mitwalo nkaga zerita zetuuta
1: buli mwaka genda maso
0: abasajja abanywa omwenge mu gwanga Uganda bali ebitundu ana muenda ku buli 10 ata abakyala bali ebitundu abiri mu bina ku buli 10
1: tulinye abiri mu bina
0: mwali kubimeka asa 15 mulinye ddala
1: nga tulinye abakyala bawuta endigi kati ebitundu biri abiri mu bina
0: yes.
1: Ku buli 10 abasajja abiri bimeka
0: abasajja abiri ebitundu ana muenda
1: tubagoba tujja
0: muna tero tutuuka munange wano mu Uganda kira ganti omwana atandika okunywa omwenge oba mulundi gwo gusokera ddala ku myaka 8 abazadde kino kiri eri mmwe omwana mu abana tubalozaako kati ndo wanubogedde 8 waluwa batandika nga bali ku mabeere
1: kubalo aliro amwenga agulole aguloleza mubere.
0: Na ye mama wange yangamba. Bwe nali omuto.
1: Teguyita mu.
0: Mubere kuyita mu. Na aneda system esengeja. Na ye bwe nali omuto. Obuyoka bwankwata. Kati neba muwa magezi.
1: Nti wala jitawonyeza bwoka wowe.
0: Kati nze natadi ko kunywa kitegeza.
1: Na
0: ndi baby gasinda yogera.
1: Kabako na chirira.
2: Program sagaragara mide.
0: Na ye, aso mwana yali tazadde musilamu.
1: Ndi yakola chimbe.
0: Buba mugamba akawala jako akembide.
1: Ale muna edagali badu ojikira sanitizer mu COVID.
0: Mbu yagira bwati. Mbuchokaba yanto nyiza ende ngira bwe.
1: Muno.
0: Nenka wome.
1: Dola ge yagunyweda.
0: Mbunayenga baba mpa syrup. Ate sijinywa.
1: Sijinywa. Chokaba wala.
2: Program sagaragara mide.
0: Chokanga syrup ebe womerera. Mcha kuongeda. Abayize bitundu nsambu kubuli chikumi bako zeso omwenge mu masomero ga secondary.
1: Mukama Katonda.
0: Abayize bitundu nsambu kubuli chikumi bako zesa omwenge mu masomero aga senior.
1: Checho.
0: Ne batuletera ensonga wano. Nti abantu emitwalo abantu enkumi bbiri. Mulunana munkaga muomu. Bafa erange kibavirako okufa kirwadde. Cha chibumba abakulwala chibumba nga chiva kumwenge
1: kunyo mwenge
0: abantu enkumi satu mulwenda bafira mu bubenje lwa mwenge
1: 13
0: mulwenda
1: mulwenda yes
0: bafa mu bubenje lwa mwenge abantu 15 bafe kirwadde cha kokoro ngava kumwenge kati uliriza wano ebika byomwenge ebinywebwa ekitundu kimu ku buli 10 abantu abo banywa ziwaini Omu kubuli chikumi.
1: Anywa wine.
0: In fact, ekitundu kimu, 1%.
1: Yes.
0: Banywa wine. Abantu, ebitundu bisatu kubuli chikumi. Banywa spirits. Spirits muno mulimu waraji. Mulimu vodka.
1: Okay.
0: Mulimu ebibwe bityo. Then, abantu kumi na omu kubuli chikumi, banywa beer.
1: Kumi na omu kubuli chikumi beer.
0: Then, abalala. Ebitundu chinana muenda kubuli chikumi ne banywa omwenge omulalalala.
1: Gwe basanze.
0: Banywa bunywi.
1: Mirako mama nakandi. Ngo bakutera mungo uuta.
0: Ne batuletera wano nti abaana ebitundu 5-3 kubuli chikumi abatanaweza miaka 18.
1: Banywa
0: omwenge.
1: Ebitundu bimeka?
0: 5-3 kubuli chikumi. Banywa omwenge.
1: Ngati banaweza miaka 18.
0: Echo ne chitufule gwanga. Eri singo kuute bidde.
1: Mu Afrika.
0: Waluwa bali nebi buzo bia abu wano.
1: Babu zizaji.
0: Baina bia babu za gundi ya tadi kina kweme kakatinze muzala. Nambu na mwa. Kutu kena kubu za neda.
1: Olino kutete nkanya. Tete alimu kaza abira waka.
3: Tuli muzironi. Eramu nanga kati watermeloni ya mubu wevunda. Echama zimura bila daranga mtufu ya bintu kubige nda genda.
1: Nenge chitufu katonda afayu.

0: Kubo kakwira wo Igamu nyizi star Emu musanfu noti star Emu biri hashi Oro ndeka kayimba ko Sumuru la vibeso Nekola tunzo kufamu MTN Ngatuli wamu Vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN Ilungamizbe chitongo lichi Uganda Communications Commission
2: Mawulire okuva ku sengejero ngaga kutusibwako statewide insurance company Swiko
3: edachike eriyemu yayise ku sawo musambu musibi mutano bannafu abatuuliriza kadeka mawulire mu bujjubu ngaga kutusibwako company ya statewide insurance company limited Swiko ngomusomize mugaga kigwe Government ya kuno yeyamye okuwagira n'ensimbi eza kuno bilioni 3.1 musanvu eri emisinde egimanyiddwa nga Renzori Marathon egitegekebwa buli mwaka nga gyakubeera yongera ku mwezi abiri mu bbiri Agasti w'omwaka guno mu Kasese District Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo Peter Ogwang ategeeza Paalamenti nti emisinde gino gifuuse gy'amaanyi nga kati gyetabwako abantu abaviira ddala mu mawanga agawerera ddala 4-5 ku lukalu lw'omuddugavu Africa n'ebweru wa Africa Ogwang nga asinziira mu lutuula lwa Paalamenti olubadde lukubirizibwa amyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa ategeeza gavumenti nti singa ebayambako nga bayita Minisitule y'ebyenjigiriza kyakubayambako okufuna ekirabo ky'omuwanguzi era nga agamba nti abantu abasoba mu bukadde 10 okuva ebweru w'eggwanga ne mu nsi yonna na wano munda mu Uganda be basuubira okugyetabako nga omwaka oguwedde gwokka abantu abawerera ddala 18,000 bebeetaba mu nteekateeka eno nga bava ebweru w'eggwanga kyokka nga ku bano bava mu mawanga 36 nga abantu 6 bokka be badduka kw'abo abaali bava ebweru w'eggwanga Minisita agamba nti kino si kudduka kyokka wabula kyongera ku nsawo y'ebyobulambuzi mu ggwanga okutumbula ebitone n'emikisa egy'ebyemirimu wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga wano wasinzidde n'akoola baka ba Paalamenti abakungu ba gavumenti ebitongole by'obannakyewa n'abantu ssekinnoomu okulaba nga beetaba butereevu mu nsisinkano eno era nga n'amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa asuubira okubeerayo Abayizi abawerera ddala 35 be beewandiisizza okufuna obukugu obw'emyezi 6 ku bwereere ku Subway Skilling Center wano mu Kampala wansi wa Presidential Initiative on Skilling the Girl and Boy Child. Abayizi bano bakufuna obukugu mu ngeri nnya okuli okukola cake, okutunga, okukola engatto n'okukola oba n'okutunga esweta. Enteekateeka eno eri wansi w'omukulembeze w'eggwanga okulaba nga bannayuganda bafuna obukugu olwo basobole okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo n'okwongeza ku nnyingiza yaabwe mu maka ku nkomerero abayizi bano bakugezesebwa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masomo g'emikono ekya Uganda Vocational and Technical Assessment Board UVTAB nga tebannatikkirwa era bajja kukozesa obukugu bwe banaafuna okweyimirizaawo mukyala Katushabe Stella Maris nga ye supervisor wa Subway Skilling Center agambye nti ekifo kino bakubanga bawa abayizi bano ekyemisana n'ekyenkya kibasobozese okusoma obulungi era agambye nti enteekateeka eno etunuulidde ddala abo abavubuka abaggweramu ddala essuubi abasangibwa mu ghetto abaava mu masomero nga tebamaliriza misomo gyabwe okusobola okubateekerawo emikisa ate bo basobole okwesitula Ebyo nga tubitadde ku bbali Ministry evunaanyizibwa ku yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga ng'eyita mu yafeesi ekola ku nsonga z'emidaali ebakanye n'eddimu ery'okubangula abakulembeze ku butya emidaali gino bwe giggibwamu kisobozese abantu bano okukimanya era bagikolerere kibayambe okugifuna bano batalaze disitulikiti eziwerako nga n'emitiyana mu gitwalidde era abasobodde okunnyonnyola abakulembeze bano ebikwata ku midaali omuli ani ateekeddwa okuweebwa omudaali ebika by'emidaali egigabibwa n'engeri abantu abafuna emidaali gye balondebwamu Hajati Zamina Malole akola ku nsonga z'emidaali wabadde ayogerako ne bannamawulire ku yafeesi y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'emityana oluvannyuma lw'okuwa abakulembeza omusomo ogukwata ku midaali agambye nti buli muntu asobola okufuna omudaali guno okusinzira kwechu kyabakoleredde eggwanga eragama nti buvunaanyizibwa babakulembeze mu Mityana District okuweereza amannya g'abantu be balowooza nti basaanidde okufuna emidaali nga bagasizza nga bagayisa mu yafeesi y'omupaka wa pulezidenti abantu abo basobole okusiimibwa bwe kiba nti baliko ebintu eby'enkizo bye baba bakoledde eggwanga ssaako n'ebitundu byabwe.
1: Sikutuula butuuzi ne baga nti agundi asaanidde waliwo emitendera egiyitibwamu tubayisizzaamu mu ngeri ya musomo nga tubalaga biki ebirina okutunuulirwa. Kubanga abantu abamu balowooza nti omuntu bw'abanga mulimi ye tasaana. Tubalaze nti n'abalimi nabo kababe basomesa, kababe basoma mu kitundu nga bakoze bulungi, ng'abantu basiimu ku services ze bakoze nabo basobola okuleetebwa ne basiimibwa eggwanga. Kubanga omudaali guno kuba kusiima kwa ggwanga eri omuntu oyo aba akoze obulungi.
3: Wabula abamu ku baali bafunye ku midaali okuli omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Jane Ssennoga ssaako n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobulimi Peterson Nyombi balaze okwenyumiriza mu midaali gino era bagamba nti gibayambye nnyo okwongera okuyitimuka mu ggwanga. Bwe batyo ne basaba abantu okussa ekitiibwa mu muntu yenna abaasiimiddwa eggwanga.
4: Omuntu agufuna okusinziira ku mirimu gy'akoledde ensi ye ne Katonda we, n'olwekyo gw'amakulu nnyo. Ate era gwongera okuwaana abantu ekifaananyi abatonda bakumanya nti bw'okola obulungi osiimibwa, nti okusinziira ku bugwampeebwa nti naweereza eggwanga nfunda ensanyu n'okusomesa abantu wakati mukole nnyo namwe eggwanga libasiime. Omusomo guno nze gumpadde ekyokuyiga kinene nnyo. Kye tulowooza tujja kugamba abantu n'okusinga ddala woofiisi ezo ezennene zetubeeramu nga Sentinale nga eddwaliro nga batugambye nti abantu bamedolisiti abantu abaakola emirimu tebasaanidde kusimba layini.
5: Omudaali ekikulu ogufuna si sente, ofuna recognition mu ggwanga lyonna.
3: Poliisi mu bitundu bya Wamala ng'eriwamu ne minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga bategese omusomo omwe babangulidde abantu ku bikwatagana n'etteeka ery'okukukusa abantu nti kuba abantu bangi bakukusibwa kyokka nga tebamanyi nti musango omusomo guno guyindidde ku kisaawe ky'omu Kiyudaana mu kibuga Mityana nga gwetabiddwako abantu okuva mu bitundu ebitali bimu naddala mu Mityana, mu Bende, Kassanda n'ebirala era nga n'abamu ku bakulembeze ku mitendera gyonna tebatutumiddwa mwana. Bw'abadde ayogerako eri abeetabye mu nsisinkano eno omukungu okuva mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ng'akola n'ekitongole ekitangira okukusa abantu Julius Atwine Mujuni annyonnyodde nti abantu bangi bakukusibwa okuva mu bitundu ebitali bimu ne batwalibwa mu bitundu ebirala okuyingizibwa mu bufumbo bw'empaka n'abamu ne batwalibwa ebweru w'eggwanga nga kati ky'ekiseera abantu okukimanya nti okukukusa omuntu musango gwennyini oguwedde emirimu ono akinoganyizanga bwe baliko emisango egiwerako egiroopeddwa nga gyekuusa ku kukukusa abantu n'agamba nti gikoleddwako. Bw'atyo n'asaba abantu okukola ekisoboka okuloopa omuntu yenna aba akukusa omuntu era n'agamba nti omuntu yenna singa alaba ebikolwa eby'okukusa abantu n'atayogera ne kizuulibwa nga yakimanyako mpaawo kuwannaanya kwonna ajja kuvunaanibwa mu mbuga ez'amateeka.
6: Tuyambe abaana baffe bwe baba basoma kalifulamu baagikyusa asome ng'amanyi nti bw'aba afunyeyo akalimo ka gavumenti eyo bonus ne tandika olowooza nsoma bwe naafuluma nja kukola mulimo ki.
7: Mu Mityana there is a lot of forced marriages. Because of cultural beliefs, we still have forced marriages in Mityana. We have cases of human sacrifice. Ekisadde akabaana kyevamulaba mu bagenyi baffe twayiseemu abasawo ab'ekinnansi. Kino njagala nkibabuulire kaati bw'oba omanyi nti omusango gwa human trafficking weguli gukolebwa ogusiriikiridde ne tumala ne tukimanya tuwale okimanyiiko ne tufuna obujulizi obumala tetujja kukutira ku liiso nawe tujja kukutwaliramu.
3: Oloka Kenneth nga mulwanirizi w'eddembe ly'abantu abakukusibwa ategeezezza abantu nti kyannaku okubanga omuwendo gw'abantu abakukusibwa guli waggulu nnyo ate nga lunaku gweyongera ate ng'abasinga bayingizibwa mu bikolwa ebyekko n'anokulayo omuwendo gw'abaana abo bwala bayingizibwa mu muze ogw'okwetunda munda mu ggwanga wamu n'ebweru waalyo.
8: interview nga sinatuuka waneno nga agamba yebaka n'abasajja 13 nga mu wiki mu yakomeddewo Uganda already week mukama we yamukukusa yabadde already yakufuna appointment endala y'abasajja 10 bakwebaka nabo mu wiki emu kale abantu baffe bye bayitamu si bintu bitono mukulu Sembatya tababuulidde muwendo gwe twaditailinga gwe twadocumentinga gw'abawala be bakukusa otwalibwa India basukka 5,000 tagwogedde be yakomawo nabo basukka 15 ku ssaawa zino eno abayongera okukomezebwawo basukka 5 ne weebuuze ngati ate buli lunaku abakukusibwa batwalibwa be bangi kubakomezebwawo mbadde Kenya Warwick basukka 5 kati bali eyo nga nabo kye babadde bakola ekisinga obukulu kwetunda abasajja babadde bakola kya bubbi nakufera.
3: Mungeri yemu amyuko mbaka wa president atwala district ya MTN Prosem wajuzi akutide abantu okukola ekisoboko okukomya omuze kukukusa abantu erono agamba nti emize mingi emibi ejiri mu MTN district ejetaaga okunogera eddagala ng'ekiwundu tekinnasamba.
9: Mitiana buli kikolwa okisanga mitiana abakabasanya embwa bali mitiana abasaddaka abaana bali mitiana abafezi basaikazi mitiana era kino kize ukisere ekitufu abasaika bebavubuka abalina amagezi gaabwe amanji abeyiya beyiya mu mbwa kufojinga nti nina abaana benyamba naye nga tabayamba abasaika bali wano mitiana eno yepesi abasaika mitiana era eri ekiseera we baali batufuukidde abasaika nga naffe security tulaba it was running out of our hand netufungiza netwogera nabo abaali nga balaba bo tebasobola kukakkana amateeka ne gabakolako naye baali bafuuse basayika nga bavuga emmotoka nga bwe baagala akuusanga n'akwekubira oluyi kuba alina ssente ze.
3: Eyo nga tuvuddeyo minisita w'ettaka ebizimbe mu Bwakabaka Oweekitiibwa Daudi Mpanga aguddewo omusomo gw'ebyettaka ogutegekeddwa ekitongole ky'Obwakabaka eky'ebyamateeka ki Buganda Royal Law Chamber eri abakozi b'Obwakabaka bonna. Bano bagamba nti ekibategesezza omusomo guno bwe kulaba nga abantu bano abakolera mu Bwakabaka bababangula ku ngeri gye bayinza okukolamu ebiramu byabwe n'engeri y'obusika wakati nga bavudde embulamu bw'ensi eno.
10: Ekyo kintu kikulu nnyo kubanga edda twali nga tutona kitongole kyaffe na chambers nga ziri licensed abantu abatuwaabira nga twalina n'ogenda Bwakabaka bwalina n'ogenda ebwe okunoonya baloya sekinoomu lwaffe law firms ezisobola okuyamba okuwolereza Obwakabaka. Law firms zituyamba era zitusalirako nnyo naye zitusala ssente ezo fees bw'ogenda ng'ozigatagata mu nsonga ezimu oba endala zibatwalidde getulina okugendewa komishona ono oba oli mu maofiisi na bikina biki ssente ezo zifuluma Obwakabaka tezikola ki ezidda bayinza otuwaayo ka certificate akamu okuleetayoko ku lwalo naye ensimbi ziba zifuluma ensimbi ezo zisigala wano zisigala mu ggwanika tezikola ensonga endala ez'Obwakabaka. Uganda Royal Chambers ebeekoze omulimu olredi munene just in peace.
3: Francis Assis Chimbawamu na mateka Obwakabaka asomozeza abantu bano n'agamba nti kikulu nnyo okuteekawo ekiraamo ng'okyali mulamu nga singa tekikolebwa beebo b'osanga ng'ate abaana baabwe batunze ebifo ebyo bye baba bateekawo.
11: Kiki kye tulina okutunuulira nga tukola ekiraamo nga tukola ekiraamo ekikuliddwa obulungi kitegenda kubibwamu bituli mu mateeka ekisookera ddala kityo nalabye nkyogeddeko n'okuba ng'otegeera bulungi era ng'oweza emyaka 18 nga ndiseriko kapasiti kyokubiri tayogeddwako bwakola ekiraamo olina okiteekako omukono era olina okutunayo n'abajulizi abajulizi nga babiri nawe ne bakiteekako emikono gyabwe twandifubye nnyo nti kino bwe kiba kikolebwa mupeeji y'ekiraamo emikono gino giteekebweko.
3: Baba kulembeze okuva mu ggombolola ez'enjawulo mu disitulikiti y'Emitooma beekubidde enduulu eri Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja nga baagala disitulikiti eno esalibwemu batondewo disitulikiti empya. Mu kiwandiiko kye bakwanze Ssaabaminisita Nabbanja baagala disitulikiti empya eyitibwe Biteleko. abakulembeze ku mutendera egy'enja ulo kuva mu district y'Emitoma olwaleero bakyaddeko mu ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja nga kubano kubaddeko bakansala ba district ba ssentebe b'amagombolola n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enja ulo mu kiwandiiko ekisomeddwa ssentebe wa district John Tibbsy Akanyamuhanga basabye Ssaabaminisita nti baagala district y'Emitoma ekutulwemu batondewo empya gye banaayita Bitereko district bano bagamba nti kijja kwongera obuweereza obw'enjawulo eri abantu mu kitundu kino kyokka Ssaabaminisita abawabudde nti kino kiyinza obutasoboka nga kati gavumenti yakwongera amaanyi mu kutuusa obuweereza ku bantu okusinga okutondawo district empya. Mukanyumiro kafere romu byafaayo zani nina kuzo mwezi 14 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 1985 eggwanga lya Japan lyawanika ne

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofuke na mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bubiri obugabi bwakagwira wo yiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde kaka yimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN nga tuli wamu vibes zaffe tezilemesebwa
1: MTN
2: MTN
3: radio
2: yekelezia.

0: Bera bulindale ili yaba fili. Towa mtuye nabi kwa taku akaunti yo. Nga kubide oba ku email nga waliwo chogula. Oba chotunda kubiyuma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Bulira bintu kumitimbagano ngoko zisemi kutuja website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani dawamu ne Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkuu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund echa Uganda okutukira dala ku kadde 10 amateeka no bukwakulizo bigo
1: bigo. Obadde okimanyi ndio sobola okukuba esimu ezitali ko komo kumanda mobile. Nedda tu ebigwako luvanyuma lwe naku 3. Nyiga stemu nyamu enda stemu hash. Oja kufuna nyogereza ya bisatu nedda chikezi werako okukuba masimu ga manda. Manda mobile koleza. MTN erungamizi ba kitongole kivunanyiziba ku byempuliziganya mu gwanga. Centenary Bank etegeza ba customer ba yokuwe walobufere. Okubirizibwa obutagabwe bibikwata ku bank account yo. Nga pini ne OTP eri omuntu yenna ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye bibikwata ku account yo. Okugeza pini ne OTP tobimuwa. Era okubirizibwa kumuwabira ngokuba ku simu ezobwerere. Noti munana noti noti bibiri bitano atano mutano. Oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamunya. Webalo kutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Sente Group. Centenary Bank erunga misiba banki nkuru ya Uganda. Sente za customers zikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobukwa kulizo bigobererwa.
2: Fred, hallo, nga sikuulira Fred. Hallo?
3: Wanji baba?
2: Nakuwa sete zo geno kuwa nisa mkakesa, tuwanzi lila.
3: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole enti yaa. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
2: Kate, sete zo gumwe sundu weguli.
3: Haa, wabanchi kunyonyole enti ya baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olumuto lwa muluma, nemu gulila ko magnesium waka kaga.
2: Kato inaomeka?
3: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
2: Tonyo nyola, owa mtuwa nguwa bachi.
4: Enagu wasigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Ureme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
5: Tenda munyaka tunyese nyafama.
6: Oh mana nasanga, you the best guy. Oh kuri yoga sanga, nasanga, pasimu pasamsanga, you the best guy. Oh kuri yoga.
5: Radio Sapiencia.

0: abawagizi ba vira bonna okutwaliza awamu balaga obumu naye olwaleero tebitambudde bulungi neke bakubye satu ku bwerere golo za Basangwa Richard Kosa Akimu Wandera be babajjemu bannaffe aba Sports Club Vira neke egenda zannya KCC mu finals z'ekikopo ekyo ekya FIFA Super 8 ku lunaku olwokubiri olwa wiiki ejja era ku kisaawe ekyo ekyawa ekinnakivubo so aba Vira basigadde just kusamba kamalako naye ng'embeera bwetyo bwetambudde ku saidi zaabwe
1: ate munaye tunagamba ki naye nga ebintu wabiti omupiira weguteegubeera essuubi liba lingi naye na alizaati nazo ne zoogera birala naye nga tugenda kuba nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo nga tugenda kubeera nga tutunuulira tugenda kutunuulirako okwo dili ya Enzo Fernandez wali eri ku club ya Chelsea erabika nti neeyise butaka Manchester City ebadde esinze nnyo okubeera ng'egitunuulira era tugenda kukubuulira lwaki eyise butaka ate era tuongere okukimenyaamenya bw'abanga Enzo Fernandez waakusigala mu Chelsea asigala Chelsea egenda kusigala nga y'amaanyi oba nga yandibaddewo okukanga Enzo Fernandez agenze asonga ate era tugenda kuba nga tutunuulira ku bigambo omutendesi wa club ya Arsenal byayogedde ng'etegekera okubeera ng'asamba Community Shield ku lunaku olw'essande Mikel Arteta alina byayogeddeko naddala mu kukyusakyusa abazannyi agambye waliwo abagenda ate era waliwo n'abakyajja so ng'ate Man United naye kakasizza ino omuzannyi gwetadde n'agenda tugenda kubeera ngaetumukutegeeza so ng'ate waliwo n'omuzannyi gwegambye nti naye emusuubira okubeera ng'emuta kati we tugenda kubeera nga tumutunuulira ddala kituufu bandi aba Man United nasobola okubeera nga yeeyongerayo so ng'ate era tugenda kubeera nga tutunuulira wali eri ku club ya Real Madrid kisa kinegula omutendesi Jose Mourinho okuva lwe yakwata enkasi abazannyi batulukuka entuuyo batulukuka entuuyo omupiira bolu wakati bannaba kutandika nga bamukola naye ate akulaga nti n'amaanyi asinze nnyo gateeka mu kkuba kyuma kanyama so nga ate atugenda kubeera nga tunuulira ne dili ya Julian Alvarez waliwo agagamba tino Barcelona ebintu yandibivaamu nga kitegeeza Arsenal ebeera ekisigalamu kale katujje tukole katusooke tukolewo eti tugenda kubeera nga tukomawo nze Ben Musanje ne Daudi Gomu.
2: Erimu teriggwayo, terikuzikiza, wenyigire mu Virtual Sports za 22bet, osigalenga ojumire ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug, gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots, buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo, betting n'obwegendereza, waba myaka 25 n'okudda waggulu.
3: Radio za PSC ya etekese mpaka zaka kesa ya mizanyo.
4: Nyabu we wano tukua nini?
3: Ati jepi?
4: Eyo yafe nyabu.
3: Oh, right. When is the gestation period?
4: Mama nzili nangu, siku tege deburu unji.
3: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika ndi.
4: Nyabu, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandika da.
3: Mpozi kwa sete meka?
4: Jiri emitwale ebiri, joka.
3: Emitwale ebiri za Uganda? Oma faranga.
4: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
3: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Oma na wemba na chikaru nchibawa.
4: Nyabu sente tuzagala mukashi.
3: Mwina akaunti.
4: Akaunti tu...
5: Oh,
4: tusobola okuwa wane namba nozi tusindikira
3: nteka kezi jako obezi jako zamwe
4: naye mama ekitufu wano nyeji
3: ekitufu sentezo gwozi kwata oba waliwo omulala nakulabye nga tujja kumbeerera mwangu
6: kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandisa kwatandisa edda ku 20 gyokka jjangu ku radio sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okupira eddwaliro ly'ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butereevu ku mpewo za radio sapiensia kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali red and steady.
3: Halo, owange mutyabule kati wenjogera natuse ku round about ne polisi ya kibuye njiisizza kati ndiana mu bitala.

emyaka tuyinza nyafa ma Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo edakiika ebula ttaano zokka ezibulayo kwera omwenda ogw'ettumi ssaawa mwenda tugenda mu sapule yaffe ey'obusaasizi kale no mukwano we bali kubaayo we bali kuwuliriza kansuubire nti naawe olina ky'olinze era naawe eno yessaalayo nga bw'owulira abakulu bano bwe bagiyimba nga bagamba nti mukama nninda ggwe ggwe essuubi lyange ky'owaaba nga bw'owuwa abalala nange bwe mbadde nninze okute era akadde konna nninda siri mu kwemulugunya wabula ayi mukama nninda ggwe mukwano gwange kati kano nkyagala kuwulizaako yita ku nooti 755-4-73-73 oba nooti 784-493 nga sinnabatwala mu sapule ya busaasizi nandifunye ndoozi essimu emu bbiri tulyoke tweyongere program tuli muddamu essuubi.